0: blow. Owange.
1: Yaja.
0: Rombo za kabozi. Owange.
1: Akosimbozi obula kabozi.
0: Kano kabadde kabozi.
1: Ii, ateka tigwe koja wa fe.
0: O, chinabye.
1: Wo, tasome sasa, tawa ni obono, osome sani. Panya.
0: Nina kwa kajimbu, mwade mulimu kuyiga.
1: Leka. Yele uwezingidete mikono jange maguru.
0: Ii?
1: Unyumie mbozi.
0: Nofumi itilizamu.
1: Nifumi itilizamu nga nabi la dara dara.
0: Aha.
1: Waliwo wagenze no gamba mbuchike na nechigamba obo na kuwa vichi. Awe mukazi wa gambira. Na weto vitekete omanyoi oyonze mumanyi. Wetulie mbizi kusasa.
0: Iye. Wajizo.
1: Nacho no msajia ufailoke mboroko meponyi ndi wano salumu karungu.
0: Ye mgana wange.
1: We ya toki za wesisi ya wenye jitumbula tete gira.
0: Nenga baga ambashi.
1: Tata wabana kaya buli na utongwa ya gama mbwa kwa kala nyo.
0: He sebo.
1: Waluka ni alima yanga yanga gomba.
0: Hmm.
1: Kucho maya spati je kwezi tukatibi atirende.
0: Halali.
1: Okutia kuku ate.
0: Aha.
1: Kitu wakala wakujia kujituti ngokuidwa kapulesha.
0: Abado chisaze nongkanga baba. Bwechiri?
1: Ya.
0: Nengo li sede?
1: Hii ni beta tatawa na katatendi na naba muru njeo.
0: Nsege ila?
1: Nse kwendi tatawa na kuwa kati waleo no genda okufumiti za msawa kumi hao.
0: Hmm.
1: Mkula bangi ubukere ugamba bukere nyamba bisinde.
0: Nsege ila?
1: Ibuke ndo kamati kaya ya nganawe uli kaya ya munda.
0: Ngenzo nga zezo?
1: Na eki nyaki pafwa ji, jechiri.
0: Obado chakalamu?
1: Wana wii wakina chisa mzi mikwande.
0: Eee.
1: Wakina chisa mikwande.
0: Awonga kama kawendemu.
1: Bana ta kweba za.
0: Beke.
1: Bana kama tu bagende se. Mkoma simi ni wajayo mwa.
0: Keda. Evro kome mfunyi. Bana bila failo. Baba wale kuhuli nize yo mtu wabuli njyo. Enda chikano zimu nane zake na msao muenda. Aha, kakati DJ Brian. Sebo DJ Brian. Abali kumbamizi hao wali waba ntungaba mekao. Maini Chicago ya tu useda kumbamizi. Andai. Koja, totu wami somo ogo anyagulese. Kujad, funida kumisomo, banange, adabadage.

0: wewaawo okyali ku y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu, ensonga zeezo tukuweereza tusinziira wano mu kibuga kya Beene eky'e Masaka ate ne tusobola okutuukako yonna gy'oli. Endongo ya Kajambia tugenda kutematema wenjogerera bino Mamizi Sport taba yatandise dda okuwuuma era kati buli kimu kigenda mu maaso. Enteekateeka ziggiddwa, owulira eddoboozi lyamaze okuwawulwa
1: era nakwongera amenvu
0: zijjanzijja emenvu
1: saagala onswaze nga nze mmanejawo
0: era oluva wano nomanejja nga tujja nga tuba kuba omuziki
1: tugenda kusula mu ndongo ya Kajambia nga bwe tutematema
0: yimba akapyanka soso tolereeyo
1: okay.
0: Sajja yawomeseza akayimba
1: so abomutaba mweteeketeeke bannange ndeeta omuyimbi wange
0: n'abayimbi abalala nno gye bali ba Aida Mugo
1: Ozambe
0: si owannaakyo nsi wange envunza ento
1: envunza bade naludde okuwulira ekigambo
0: envunza
1: nacho si wange envunza ento
0: n'abalala bangi bagenda kuyimba
1: ba DJ bonna ba wano basituse DJ Meo Pro, DJ Daniel, DJ Jackie Patra bonna bagenda kubeera iyo ate nga ne ba DJ balala bagenda kubeera iyo sigamanti ba wano bokabe baliwo
0: muzeyi kamadi
1: CMC Jaja Fay kakati bobanga tolanga ku Jaja Fay
0: ngali mu Kajambia
1: lero gina kumulaba
0: kale katujja obaka buno katono tujje tweyongereyo na mawulira amalala tugenda kutwalako mu koti tukuwe bibadde yongo omulamuzi asala omusango gwa Okero kale naku zina abadde afuse serebu kutujika yonzi
2: tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensi yonna eno ye Radio Buddu Radio yomtu wa bulijjo.

0: kusiro
1: kwabo nabakari
0: kwabo nabakari yakakati uyu musujja gwe kuchunya
1: gwe bazadde
0: bazadde
1: okay
0: au tuvuddewo tubalabi abasi kusiro abasirimu abasukari pressure era tuzi tubalabanga
1: mondwa
0: mili jawe jinafua abantu abata sura mbutimba bwansiri abesulira yo gwanna gamba
1: nze we sura mkatimba kasiwa
0: Otuote
1: tujia nga nsuze mkatimba kensiri
0: Nzira
1: Nzira
0: Ni hato msujia yuguma loku kwa atabuo utazira
1: Semanye
0: Nesente zifuluma ampititu By the way Chino nacho tuchitunulida Eje misujia jensiri jile tobu avu maka
1: Ula sente zibira nga zifuluma
0: Sente zibira nga zifuluma Gwa bei
1: Tuku
0: janjaba kusinzira kukiro za mtu
1: Oma ina lisi mayiti nomu janjaba kusinzira kukiro za mtu
0: E na dalo
1: Katiba na abe janjaba Fabage na mduwe ene tuwe ugulide mpeke.
0: Mwemuwede. Ya kugambe mbeereva au mtuwe kumire dagaranga tuwe inabu wade.
1: Ok.
0: Kakati awebantu, bebamuku bantu abali mukabate, akukufuno msujia gwensiri. Na inge nsonge nkulu, kumanya msujia gwensiri kutambula kutia, na uja kuwela bango li mukabate urusi.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Ok. Tuchali ku Radio Budu, radio y'omuntu wabulijjo twogera ku musujja gw'ensiri nzikiriza nsoke nkole ku nsimbi za bakama bange ate tukomewo tutandikira wo wenyine we tukomye
2: tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensiyo na eno ye Radio Budu, radio y'omuntu wabulijjo
3: Abakazire health products bale sengiri eche unyo einzo kutelezo vlambuo bakulete dekaze lemon green tea drink gubasagula majani agachi lagala enimu echigaji ogono ngaguya amba mkuranyi saplesa kukoro halaje okumala mwobu tuwa musai kukuzibu kule misua balina kazire orange tea drink gubasagula michungwa zikaroti amajani agachi lagala iranga gunoguo ngera amanyi mbasirikala awo mubiri wenyo ele kazire products ozebuja vlambuo

0: omusujja gw'ensiri fenna gwe tutegeera obulungi omanyi musawo kino ekigambo omusujja gw'ensiri omuntu alabira ddala ng'agumanyi nange ate oba oliawo aba talina kyamanyi ku musujja
1: si
0: bya bulijjo nnyo kakati mukadde kano twagala otubuulire nze nga ze Press Kabanda ndi wano ndi mulamu ndabira ku ki nti ndabika nnyina omusujja gw'ensiri
1: neyanza nnyo neyanza ege

0: Ate era nzize nga mbagamba nti akabonero akamu tekalaga bulwadde. Okuteebereza obulwadde tugatta obubonero tukombaininga obubonero obw'enjawulo tumanya. Waliwo n'obubonero bwe tugenda okulaba nga bwa musujja nga gukyali.
1: Muto.
0: Naye bwe guba tegujjanjabi ne gweyongera mu maaso. Waliwo obubonero era bwe tugenda okulaba. Ate nga bwa bulabe.
1: Okay.
0: Kati omusujja nga gukyali muto, ekisookera ddala guleeta ebbugumu mu mubiri. Kyekisookera ddala. Oyokya era edda okukebera omusujja gw'ensiri baaleetanga kano ke baanyeenyanga. Buli ayina emyaka 20 kudda waggulu akamanyi. Ennaku zino baabukyusaamu bateekamu kano akakaaba kadigito. Awo baakufumitanga empisa oyo ku kabina. Nga bakebedde bukebezi naye kakati omulembe gwakyuka. Mbadde nsaba naffe tukyuse.
1: Okay.
0: Omuntu afuna ebbugumo bwe bumu ku bubonero bwe tusinga okulabirako omusujja gw'ensiri nga liri waggulu. Ebiseera ebisinga tempukya y'omuntu ebeera ku 36 erinnoma. Noonowo omusujja gw'ensiri ojja kwesanga ng'eri 37.5 ku 40. So ekintu ekyo tukyegenderezanga nnyo kubanga omusujja guba gw'amaanyi nga gulinnyisizza tempulikya eyo. Kati kiki ekireetera tempulikya eno okulinnya? Kati nga bwe twagambye nti omusujja gw'ensiri gwono n'obutafaali obwo obwa
1: red blood cells.
0: Kati buli obutafaali obwo bwonooneka buleeta asidi okweyongera mu mubiri. Kakati omubiri guno guli yakitinga ku asidi oyo. Kati mukuli yakitinga gwongera speed y'omubiri kwe gukolera gye tuyita metabolic rate. Awo temperature ebe ino kukola ki?
1: Okulinnya.
0: Era mu ngeri eyo y'emu omuntu oyo n'afuna okutuyanirira. Abeera atuyanirira kuba speed yeeyongedde, temperature eri waggulu.
1: Okay.
0: Ate era ekiddako mu eyo embeera afuna ekitengo. Nga bwe mbalaze nti akabonero akamu tekalaga bulwadde. Kati tulola bwe tujja tubikombaininga naye nga byonna kumpi ekinyusi kiva wamu butafaali buno kwonooneka. Omubiri ne gutandika okuriyakitinga. Omubiri gwo gusensinga mangu obuzibu obuzze. Kati nga nja kugereza kuba buli omu manyi eitha yali alumiddwako enjuki oba kalalankoma oba ennumba. Kati omubiri okuzimba okwo kakati kyekibaawo na wano nga gundi ezerwa kuba nti okuzimba tekuba kw'amaanyi nga kuno okw'enjuki naye wabaawo enkyukakyuka ku mubiri. Kakati omubiri okureactinga kweyo enkyukakyuka bye bino by'olaba nti temperature erinnya, muntu n'atuyanirira, n'afuna ekitengo. Ekitengo nayo kimanyi?
1: Ekitengo kimanyi, baatubikanga omukeeka. Ekitengo kiwone.
0: Ekitengo kukankanakankana bwe bityo. Era mu nkola y'emu n'omutwe gukuluma. Lwaki butafaali buno bwonoonese bwe bukuuma okusijeni okutambula otuuka ku bwongo so n'obwongo butuuka nga okusijeni ajja takyamala ne temperature eri waggulu ne bukankana omutwe ne gukuluma. Mu nkola y'emu omuntu oyo asobola okufuna n'embiro. N'ayitawo buyisi. Kubanga mu nkola eyo waliwo homoni gye tuyita adrenaline ejja n'ebirala ne bireetera omuntu okukyuka. Mu nkola y'emu emmeeme musinduukirira n'okubeera nti asesema oluusi. So kakati bwe obubonero obutandikirwako obwe tulabira omusujja gw'ensiri okwokyerera, okubeerawo ng'otuyanirira, ng'oyokya ate otuyanirira, oluusi ofunye ekitengo, olukiko luyiye, oluusi omutwe gubeera ne gukuluma, n'obeera n'ofunako ne ku mbiro awo, n'obeera nga tugeze ofunyeeko n'omema okusinduukirira okusesema. So obwo bwe bumu ku bubonero obutandikirwako.
1: Naye omuntu ono agenda kakasa omusujja nti musujjako obwo obubonero nga azze mu ddwaliro.
0: Nga tumuggyeeko omusaayi ne tukebeera ne tukakasa omusujja gw'ensiri.
1: Nti gwe
0: gumuluma.
1: Okay.
0: Mu nkola eyo tuyina tests 2 oba nako nkayiseewo. Obutafaali buno obuwuka bw'omusujja gw'ensiri tusobola okubulaba mu kyuma kye bayita microscope. Abasawo abaasoma laboratole obwo bukugu balina amaaso amanene singa kugafa
1: kituufu
0: kuga bulijjo.

0: waliwo ne test ekebera kati omuntu bwafuna ekirwadde nga bwe nakulaze nti omubiri gutandika okulwanako gwe producing kye tuyita antibodies. Antibodies ye naligambye nti kyekyo omubiri gwe kireeta okulwanyisa obulwadde oba buzze mu mubiri. So kakati waliwo akakebera antibodies ezo.
1: Okay.
0: Ketuita RDT, malaria RDT, babu manyi nyo. Nebano, okumaa government ilwanye kweche chintu. Neba VHT, walobe tuita ba VHT. Aba bachala, aba kebedambi, alugunu buntu babu, aba kebeda antibodies. So kakati mumbere yo, kwe kastola bubone lobu no, genda mduwari. Either baja kukebeda obuko bubabulabe, babubaleno bubala, bateka obuka bubalabye. Kakati oba bajja kebera antibodies ezo bali okeba gami nnonti oyina omusujja gw'ensiri awunja kubuulira ekiddako mu maaso eyo.
1: Okay.
0: Obubonero bwe butandikirwako. Naye singa omusujja guba tegujjanjabiddwa. Olemeddeyo mu kyalo wesigiriza.
1: Omize panado.
0: Kuba panado ojjanjaba bubonero bwokka obuuka oba tobujjamu. Waliwo ebizibu ebigenda okujja oba obubonero obulala obugenda okujja nga okugwamu omusaayi jjukira obutafaali bwonooneka era kati wano bajja kkebera kati okugwako kw'omusaayi bajja kulaba ng'omuntu ayirukiridde emmunye z'amaaso bwe ziba nga tezikoze yero nti obutafaali buno bwonooneka zijja kubeera nga njeru.
1: Okay. Bakola bwe bati.
0: Obimanyi bulungi.
1: Ne bakanula eriiso.
0: Nimbu n'ebibatu ng'obiraba byeru. Omusujja tegwajjanjabiddwa gwayonoonedda ddala mutakyalina musaayi.
1: Okay.
0: Ekirala omuntu ajja kufuna okuziyira. Kituyita acute respiratory distress. Okuziyira okwo kuva ku ki? Tovola muntu anikwa na badde mbagamba ndi obutafaali buno bwe bukuuma oksijeni. Ate amawugwe geetaaga ki?
1: Oksijeni.
0: So ate oksijeni ono buwuka bweyongedde omubiri tegujjanjabiddwa obutafaali bwonooneddwa buweddewo kyekiddako tekuba kuziyira. Noza kitegeerekese.
1: Yeah.
0: Kakati obubonero obulala ensigo zijja kulemererwa bino nno bijja ng'omuntu tajjanjabiddwa. Ensigo ze zisengejja omusulo. So kakati obutafaali buno bwe bwonooneka bwe twayise red cells buvaamu kye tuyita bilirubiini. Bilirubiini gundi eyo oba mubisi nguyite mubisi guba gwa yero.
1: Okay.
0: Guba gulina okufulumira mu musulo okuva mu mubiri.
1: Ky'ovola omutafuuyisa omusulo nga gwa yero
0: nga gwa yero nnyo kati obutafaali buno bwonoonese. Naye buba bwonooneka bulina okufuluma mu mubiri. Bufulumidde mu musulo oguyita mu nsigo.
1: Okay.
0: Ensigo zino zizibuwalirwa omulimo gwazo nazo mu kaseera ako nazo ziremererwa. Akabonero akalala kanono kali komoni eyo mu kyalo. Era wano ngenda kuwaawo tipu emu bbiri ebyokwegendeza nti nfunye chance ebibagamba. Bagenda ne babireeta mu ddwaliro ne mpulira ennaku.
1: Okay.
0: Okukubwa oba omusujja okulinnya ku bwongo mu kyalo bagiyita yaabwe.
1: Mwana akubiddwa eyaabwe.
0: So omusujja guno bwe guba tegujjanjabiddwa gulinnya ku bwongo tukiyita cerebral malaria. Bwe gulinnya ku bwongo omwana azirika n'agweri. Kati ke mbadde njagala okunnyonnyola wano ensobi tulemeziddamu zikola. Bagamba tumuwe ne baleeta oba ebiddagala ebiganda abinywe mugenda mutta lwa nsonga emu buli lwe muleeta bino kino kiri common ky'ovola banjagadde nkayiseewo buli lwe muleeta ebiddagala bino ne mubiyiwa muntu nga tategeera mu kamwa mu kamwa awo waliwo ebintu bibiri waliwo akaseka akatwala emmere mu lubuto n'akaseka akatwala empewo mawuggwe kati omuntu ono tategeera ali unconscious. Amazzi gano oba ebiddagala ebiganda bye muyiyeeyo bigenda kukwata ekkubo erya kano katyubu akatwala mawuggwe. Akatwala empewo mu mawuggwe. Kakati teebereza amazzi nga gayise mu mawuggwe. Nkayisizzaawo ako kiwedde.
1: Zegeze yawe teri iyo.
0: Eyawe. Kale yawe inzo kuwa mwendo wa dendala katinga bensi imbu. Kati mboche baito omuntu okwesika na agira mboba jita yawe.
1: Okay.
0: Elebi selebi singa bwechiba cha musujja. Kwetu wawulira okwesika okuwa musujja. Ndikuwa bisele bisinga kujange bugu moliri wagulu nyo. Na yati wanobaba insimbu wababu uruwa debu wongo. Borusi ni bugu moliri nzo kubate liri uo.
1: Okay.
0: Borusi bati anofuno wone loe. Wababa woninga. Bwaba mtu mkuru wa gamati. Ndaba we mbele tali ya hapulijo. Au manyanti anati lukulachi. Okwesika. Na hiku nukwesika kuhumu suje bisele bisinga kujane ni bugu merinje nyo. Kujango mtu watani asuse na chitengo bichiwe bityo. Na ye mbasaba. Umuntu unga mkubanga bisele bisinga kwa maro kwesika bata tegira.
1: So umudu size umudu alido.
0: Umudu se budu si mudu alido.
1: Okay.
0: Temui wa yu vintuwe vyo sima ya bamunaziza sukari sima ya vitota wana. Tuwala mtu mudu alido bakebele msujaba guwe dagara bajanyi bakendeze bugu merio mtu wajatirira.
1: Okay.
0: Kakati no uwebo muku kububoni lo kwetula vilo msujja.
1: Ne complications zi. Doza singo batu kujanja bibi na
0: bijidao.
1: Yeah. So tugenda kubujanja bibi.
0: Obujanja bibi uwa msujja gwensiri. Bwa ulu wa mwemi hundi evili. Emirundi jinebili, mulimu omusujja nga mungi. No omusujja nga mutono.
1: Okay.
0: Omusujja we kuba nga mungi tukulabira kuki nga we nabagambye nti bwe mugenda mu ddwaliro. Nuno ye chance yo kugenda mu ddwaliro. Kati nge waffe nabutongwa. Ekikolebwa babala obusubuka bw'omusujja bwennyini obuli mu musaayi. Okay. Nga bakozesa microscope. Kati wano tujja kulabirawo obungi bw'omusujja. Nti obuka bwebeera nga bungi nnyo n'omusujja guba mungi. Ekyokubiri tulabira ku bubonero buli bw'embalaze nti kati omuntu atandise ofuna anemia. Atandise ofuna obubonero obulaga nti talina musaayi bulungi.
1: Kati kisusse.
0: Kisusse. So kakati omusujja bwe guba mungi tumutandisiza ku ddagala ery'empiso.
1: Okay. Ery'emisuwa.
0: Ery'emisuwa. Waliwo n'eryokabina.
1: Tetukyali
0: agala eri. Eryo temukyali agala. Nalyo gye riri. Bagenda bali kati nga bwe nabagambye nti omuntu bw'olwala obulwadde ne wejjanjaba nga tokebeddwa bw'okozesa eddagala eryo bw'olwala obulwadde lisobola okuba nga terikyakolera.
1: Okay.
0: Ky'olaba nti eddagala ly'omusujja gw'ensiririzo likyuka abaaliwo mu 2009 baakozesanga kuloro kwini yali wamanyi nyebiseere ebyo.
1: Ngasiwa.
0: Kati mibiri jajaji muigira amagezi olwaba abijjanja banga bagenda ni bagula buguzi kuloro kwini.
1: Awulide mu ngomusu.
0: Aha. Kwinini na kakati kwinini achakola. Na ye era si speed kwetu amukozeseza anga. Kati abagezi bagenda batugenda tuiya eddagali pia.
1: Neko wata mno abantu bamuiga. Bawulira mu msujja agenda akula kwata.
0: Oyo na yaja tu kanga tachakola baba chikoze we bati kubanga ajja kulire bugumo.
1: Hey.
0: Ninga livude ku kifuba.
1: Ebyaddala.
0: Enaku zino waliwo ekifuba. Ebifuba ebyazze ebyamaanyi ng'omuntu akolola tawuna. Nakwatibwako n'omusujja. Kati bw'okenda kugula kotamu. Omuntu alina COVID.
1: Okay.
0: Tagenda COVID bulwadde bwa virus. Zino parasites za malaria yabikwataganira wa?
1: Tewali.
0: Era kugamba bakulembeze betagane bakwatane ku kibooko ku nsonga z'ebyobulamu. Zisobola kwata buyinza kubambanja kuba bukubi bantu. Naye kye ensonga enkulu ya kwegendeza. Kakati omusujja bwe guba mungi, tulabye nti ya muntu atandikira ku ddagala. Ennaku zino tuliyita tisuneti. Tisuneti yasinga okubeera kwa tumugaba okusinziira ku kiro z'omuntu.
1: Okay.
0: Kati tugamba nti bandademu obucupa bungi ng'ozito wa kiro 10. Kakati oluvannyuma. Eri ebiseera ebisinga ziba ddoozi 3 nga tuzikuwa oluvannyuma lw'essaawa 12. Tegeeza bw'oba ozze ku ssaawa emu ku makya, ku 12 n'oddamu n'ofuna, ne ku 12 ku makya. Awo ne wayitawo essaawa 8 n'ogenda ku ddagala ly'empeke.
1: Okay.
0: Kwa watemu. Waluo ne diwoko teksi ni diya tepu dagara vikabi inji
1: wewe tuwa gamba baji agenda wali gulela
0: andi tuwa gamba agenda kebelebua
1: kakati msao mbenzija umazo kumpedia dagara diyo nangina kumare na kumeko kuona
0: ooo nea nzanyo kakati dagara elio ebisele bisinga okukebele obulwa dubu nga kukiri ya linze zitele okuba weeks bidi era tolwa nadala kana akakebera antibodies ka RDT tolwa ala musujja ne uliranga guweddemu ne gukomo nodamu gulira luvanyuma lwe wiche munogena mudwaliro bana banzi janja babanzi janja batebabi manyi obuka bubabu kyali mu musayi bate bunna kiriyalinga obuka bwenzo okuba buweddemu ne nga zili antibodies omusujja gwezale to kulwanyisa okulwanyisa obuka obwo nga zikyali mu naye nga ebiseera ebisinga naku ttaano omuntu aba afunyemu enjawulo naku nnya ate omulwadde alina kuba mugumiikiriza kyovola babazungu omulwadde bamutuma patient
1: okay.
0: Omuntu eyeetaaga okuba omuki
1: omugumiikiriza bulijjo tetukigendereranga kitunyonyodde patient
0: you have to be with the patience
1: okay.
0: Ate sigwe wekka n'abakujjanjaba omusawo alina okuba omugumiikiriza n'omujjanja byo nakuleetera akamere ka juice oba mwami wo naye alina okuba omugumiikiriza kakati omusujja ate guno ogutali gw'amaanyi gwe tuyita uncomplicated oba unsevere malaria gwetusobola okkuwa empeke
1: zokka
0: n'ozimira ku doozi yaayo ennaku ssatu n'otereera kyokka mu bujjanjabi obwo tuweerako n'eddagala ery'obubonero bwoboze nabwo buguma liri waggulu panado oba wa mukacupa oba
1: oba okumira
0: waliwo n'ebika by'eddagala bingi naye tuba tulina okumanejinga embeera eyo ereeteddwa omusujja okugenda nga bwe tutana obuuka bw'omusujja
1: okay.
0: Kakati waliwo omuntu complicatinze katugeze omusaayi nga gwakendedde tuba tulina omusaako omusaayi waliwo omuntu ajjanga bubone we nakulaze nti aziira acute respiratory distress tuba tulina omuteekako ku okisijeni so ebyo byonna bitambulira wamu mu bujjanjabi bwaki bw'omusujja
1: okay. Nzize ompadde eddagala ng'otaddeko amacupa kubanga gusijja gaboma gwoyina oganteekako kati ompadde empeke nize ennaku zange nga bbiri mpulira nteredde ntadde wali ki ekibaawo sigenza empeke basi zimazeewo singa mba zimazeeyo doozi ya musujja
0: bw'omuntu bw'otamalaayo doozi ya musujja obuwuka tebufa
1: busigalamu
0: kyokka musigalamu bujja n'amaanyi mayitirivu era gye gino emisujja gino egivaamu gye twagambye girinnya ku bwongo n'ensigo zino okwonooneka kati awo ate kyabulabe nnyo okumirako n'okomya mu kkubo n'alisabye abantu nti mumira eddagala ne mulimalayo ndowooza nakano kankayiseewo kotamu abantu tebamutegeera bamumira naye tebamutegeera kati kotamu ono kali kwegamba omuntu bwe bakuwa omusaba bangambye mumizise mata nesiina mata kandi emmere nzikute bulungi mumire nedda wabaawo ensonga lwaki bagambye zimirise mata nti empeke zino okuva mu lubuto okugenda mu musaayi okusobola okukola ku bulwadde obwo obuuka obwo zeetaaga masavu kakati ate gwe okyusizza ebyomusawo so mu bujjanjabi bw'omusujja awo twegenderezeewo nnyo by the way omusujja gwa bulabe n'okusinga endwadde ze wali olabye ku nsi nti gwo gutta mu kiseera ekitono ennyo nti gukwata musaayi waliwo obulwadde bw'ojja ofuna nga bukwata lususu bugenda kukuttirawo naye buno obanga bubuka bugenda tambula butambuzi musaayi naye buno obw'omusujja gw'ensiri bulya musaayi bwo bulya ku musaayi So kati gwe chito mwikili.
1: Okay, tuliku radio budu radio yomu tuwabulijo. Inteka teka ya musawo woto gira kuburwade owo musujia gwensiri. Tunatero kwelekeleza na yete tu inzaira kugenda nga tetuwa gende ku prevention. Okwe walo musujia gwensiri. Banchi mayinti, obulwade bwabuja na yeda tu inabitu sobulo kukola okula banga tubie wala. Musawo, awe nyini, tubuli lebichibe tuteke duo kukola tulabenga tuwe walo musujia gwensiri.

0: neyanzanyo neyanzege bino buli muntu abimanyi
1: iya
0: era chikati chengendo kola kuba babisomesa okuva mu kirase yokuna pifo chengendo kola ngenda bajukiza mbujukiza na kuba kubagamba anti tunyikire tunyikire okulaba anti ebintu bino tubikola
1: okay.
0: Ekisokera ddala okusula mbutimba bwensiri okusula mbutimba bwensiri kikuyamba ensiri obutakuluma kuba tomanyi eriwe egenda okukulwaza eriwe etakulwaze ekyokubiri ensiko zino eziriraanye ewaka tuzisaawewo tolina nsonga lwaki okuumira ensiko ewaka ekyokusatu amazzi gano aga amacyafu kyafu tugakolera amakubo gaveewo ewaka tugajjewo naku zino enkuba ebadde etonnya era mu nkuba kesi z'omusujja gw'ensiri zeeyongera abantu abajja nga balina omusujja gw'ensiri olw'amazzi ago agalimagalimaga ensiri zizaalirako nnyo
1: ku mazzi
0: okay. Oba oyina ekidiba kyewaka nga tosobola kukyewala amazzi ago gayiweeko oyiro
1: ng'ensiri tezijjako
0: we oyiro nanti ajjawo ensiri ziba tezisobola kuzaalirawo
1: ate amazzi bwe gaba gakozesa
0: gabikkeko
1: okay.
0: Bwe gaba gakozesa gabikkeko
1: okay.
0: Obudde bwe buba buzibye anti nagambye bino bya bulijjo
1: yeah.
0: Amadirisa tugaggale ennaku zino baakola n'obumooli nga munda bakubiramu akatimba ensirimu ezitasobola kuyita so ebintu ng'ebyo tubyegendereze nnyo ekyokusatu waliwo obuntu bwe baakola nga bugoba ensiri kati ng'awudi okitegeera
1: omukozesaako
0: oba nga owulira nga temunatuuka kuyingira n'oteekamu munju ne kanyookeramu we muyingirira nga ensiri zifulumye awo ne muggalawo bulungi ekirala engeri gye tugenda okwewalamu omusujja gw'ensiri baaleeta ennaku zino eddagala erigema abaana abato
1: atefe abantu abakulu
0: naawe omuntu omukulu osobola okwegema osobola okgenda ne bakuba eddagala eryo erigema omusujja gw'ensiri
1: okay.
0: Kokumanya ebisingawo ku vaccine eyo mugendeko ku malwaliro agabali okumpi bajja bannyonnyola naye nga temweraliikirira eddagala eryo waliwo abantu abatusiga obukyayi n'obutamanya nti eddagala biki eddagala ligenda ofuluma ku katale ne bagamba nti tuliwo abantu liba ligezeseddwa nga lituukiridde n'omutindo eggwanga ne ligamba nti anaffe Uganda tukkiriziganyizza abantu baffe bagemebwe omusujja gw'ensiri n'ekisemberayo ddala ku ngeri gye tugenda okwewalamu engeri gye tugenda okwewalamu omusujja gw'ensiri kwe kwekebezanga nga bukyali buli lwe twekebezanga bukyali obulwadde babuzuula mangu ne babuwa eddagala abasigadde ewaka ne batasiigibwa
1: tweyanzizanyo musawo tusibule awuliriza radio Buddu n'obugambo obusembayo ku musujja gw'ensiri
0: awuliriza radio Buddu obadde muwuliriza mulungi mwebale kwekuumira ku radio Buddu tubadde tulaba omusujja gw'ensiri bwe bumu ku bulwadde edda amabegako bubadde nga bwe businga okulabika naye ennaku zino bwakendedde gavumenti yabulwanyisizza naye mu byonna ensonga gye ntaddeko essira nga tonneewa ddagala lya musujja gw'ensiri genda mu basawo abakugu bakebere kubanga ennaku zino ndwadde nnyingi nnyo eziyina obubonero obwekuusa ku bw'omusujja gw'ensiri so ojja kgenda oumira eddagala nga si gwe gukuluma ate ogenda otandika oddikozesa nga terikyasobola kukolera
1: okay.
0: Bampita musawo Akirewo Ssemwogerere okuva ku Nabutongwa Community Health Center ku ddwaliro awo wagiseremba ntumireko
1: tewali buzibu
0: ntumirako taata wange omwami Charles Magala Kyamuliibwa
1: okay.
0: Omulimi omukugu
1: okay.
0: Ne maama wange Mukyala Magala nintumirako baganda bange Katende ku Magala Coffee Factory nintumirako musawo Najjuma ekyakibuta ku ddwaliro eryo Kazikiti naye njamukuleetera asomeseeko ku bantu
1: okay.
0: Nentu mirako kumuto wange damulira Joseph au kumagala paints sente chamulibwa. Sigadde nze semogere lachireo okuva kudwalire na butongwa. Namba ya simu 0750 anamubiri 7 mwemu kagamubiri.
1: Tuwade ne musawo semwogerere achireo okuva ku Nabutongwa Community Health Center yabada tusomesa ku bulwadde buno obwo musujja gw'ensiri bingi tusobola okubikola singa oba oli awo tuba tufuddeyo nnyo ku bulamu bwaffe abasinga tetufaayo ku bulamu bwaffe osobola okuleka ensiko n'emmere onoobeera ng'ali mu kibira naye ng'ebyaddala oli waka enkuba n'etonnya amazzi ne galegama wadde n'okugamba nti kankola omukutu amazzi gano gatambule ate nneme kufuna bizibu bya musujja gwa nsiri gwe kennyini ne ziwera ne ssaawa bbiri ng'amadirisa magule nga n'oluggi toluzizzaako gwe kennyini n'ogaana okusula mu katimba k'ensiri gavumenti n'ekagaba n'okateeka ku bbeedi y'ennyaanya oba weetadde mu katyabaga ak'okufuna omusujja gw'ensiri mbadde nsaba nti ebintu bino abasawo bye batusomesa tubitwale nga bintu bikulu ddala oboolyawo tutangire obulamu bwaffe okukwatibwa endwadde ez'enjawulo omanyi okuziyiza kukira okuwonya nzikiriza nkwerekereze olunaku olwaleero musawo wo tujja kuddingana sabiiti ejja Ajumal kajja kwongerayo n'enteekateeka eya kinanjo kya nkimize kankwagaliza eggandaalo eddungi.
2: Obulamu kintu kikulu nnyo era yongera obukwate bulungi nga bw'olambikiddwa omusawo anti jjukira obulamu tebugulwa obadde owuliriza pulogulaamu musawo wo musawo wo tudinga n'olwomukaago olujja wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidi tano ez'okumakya budde bw'amanyuka webale kuwuliriza Radio Buddu. Ongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza obukuumamu. Eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu.
3: Gwe omulwadde wa ulcers weemanyiza okulyanga mu budde. Kino kijja kuyamba obutakosebwa nnyo ulcers zino kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo ye badde Health 30 wano ku Radio Buddu. Kinanjo chanchimize buli wa mukaga
4: nze ajuma eno ye kinanjo chanchimize
2: kinanjo chanchimize
5: kati nze igasola kuogera nama ya ganti akoze kirunga achment government ye nali miye chikoze
4: mazaka site chuse obate chuse
5: chuse kuba kati maska
4: ina chakoze ta ina chakoze
5: yenga meya taina
4: ate chuse tanga taina chakoze nga
5: ati abakola ba town clerk
4: deka nawe
5: atu wakana
2: kuko kinanjo chanchimize kubira kubaganya bilozo kunsonge zifa mugwanga
6: member wa parliament buvunanyizibwa abo okulaba anti abantu baye kulakulanya member parliament ekisanya ne kigwako nga ze ko mu district council funa birozo
2: ndi wa mukaga wana ku Radio Buddu
5: akashagola ni aina jadda olinayo ku manifesto ye kulaga nti ayagala kutwala gwanga lino mas
4: e yani ya nupu
5: ye yateka ke kigambo chimu Uganda mpya
4: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe cha
5: kuliko Uganda mpya
4: no bikula munda
5: ga Uganda mpya
4: no bikula page da
5: Uganda mpya
4: no bika
5: Uganda kati alinga yagala kufanya ndenge agende Tanzania jabate ka Uganda mpya
2: kati buli wa mukago kuva kusawa tano zo kumacha paka msamvezo mutuntu ulilizanga program kinajyo chanchimize olidaba kugweba kubaganya mpa wa kunsongeze nja ulo wan Radio Buddu radio yo mtu wa bulicho oni muzika kumba wan Radio Buddu nga kutusibwa ko rokobo
7: boom amani kaba wanguzi.
2: Alo mkuru sewa banyabo
8: mulyango no muzika kumba nga bulicho
2: nkuita mu lukiko lwe kyalo
8: singambera muza kibuga
2: awo no muchala go wale keno yatusobedde
8: yabadde
2: omanyi chakola ku kyalo
8: akola
2: kino kibirako gwe enyumba jiwamulekamu aleta abasajja babuli kikabuli lunaku yatuswaziza kati kyamani yagala muguba ku kyalo
8: olwabasajja basibwezi nze na kitesa ako naye tuli mu bato waletenga bwendeta nanga eno jendi tubaletwa basinze tuli mu bato muleke
2: Mzeika kumba wana Radio Buddu kutusibwa kwa rokobo
7: rokobo amani kaba wanguzi
9: na zeba demani nondo yekupa geda tu kwa sana tuto mare.
10: Ni yake ngonde kete toke.
9: Hare kabu kana kauunga kauoma irani na kubuza mukambuli ya kabuzewa.
10: Kana na watoto swaza. Kupo kongo kubuza jibu kubuza kauunga.
9: Ni apuchino cha suse do boko chini kauunga.
11: Boko barua kabuze mundeete.
9: Muko enzonga ya kauunga. Kauunga chika nonga kauomo.
11: Muko onobudu super amazing fla. Akolebo abalona Agro Business Center.
9: Muko semani bwana chituara. Olabiotia bumpaking kida if.
11: Akauunga kabudu super amazing fla. Karunji, kawomu, keru burunji. Atenga kasunsu duwe biume biyo murembe. Kekebe jidua bakugu. Eranga kari kumutindo guansiyo na. Oyagara kasomero. Kawote eri, kakulia waka, obaka amukoro. Akawunga kabudu super maize flour. Checho kudibula mucho. Guaketa ze mubutono, obamu bunji. Kaje kudukari abwe mwenyendo. Kumukono guadionga wakaisa kusitage. Ngoyambo ka okuole kira kuwero kamu. Oboso bolo kwege endela kufactory. Walie kabare Akawunga kabudu super maize flour. Kakolebwa Baruna Agro Business Center SMC Limited. Bakubire kusimo. Noti musambu, noti musambu. Mwenda munana, munana mwenda. Atano mutano. Obaku noti musambu, munana bili. Kumina musambu. Nkaga, chenda munana.
12: Aba Kazire Health Products wale zengiri eche unyo e inzo kutere zobla mbuo. Bakuleted Kazire Alloy Green Tea Drink okusogura mchigaji ngagu ya ambaba lumizubwa mrubuto abaluwada abasukari abaluwa mugongo kwa msujogu tatade. Balesine Kazire Vit Fruit Juice gwebaja mu beetroot ngagunono guongira obunjubwa msai atenga guziza narusa. Wenye le Kazire Products ozebuja obla mbuo.
13: Yokunya vya Kazire bisange mu maduka gonna mu kwanga. Obla mwoblunji. Obla mwoblunji ya Gaza.
14: Munange Richard wabale ka lunch kano. Chibadde chiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
15: Munange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alide chapati n'akawunga byokka.
14: Munange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguzewa naawe.
15: Gutu nnawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa Spring Flour. Spring Flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga awoma talina buzibu ku bulamu. Spring Flour alimu ekiriisa kya vitamin mwenda ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa buto mutoma nnyo olwo n'okola chapati nyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring Flour akolebwa Mandela Millers e Busega era

0: Alo mkulu sewa nyabo.
1: Munango liye mzee ikakumba nga ulijo stakulewe kumukoro kwenda kozega ampasa.
0: Hate wampita?
1: Nga nawandika kumwezi.
0: Ndinoji.
1: Chabantu mwenamba ise kumbaga yaka kumbe yomwaka. Nga ampasa abaka zabili omurundi gumu.
0: Nguwa sabaka zabili?
1: Iyo omurundi gumu.
0: Na
1: wasiza munange tuloza ati byabuli imba.
0: Kati wawezeza bakazi bameka?
1: Na wezeza bakazi ya kumi sato unakuruwe kuru.
0: Kati boba kolotia? Asoko uwe kwa asoko tuke kuwe nkumye satu.
1: Ule baba chale wange, nabazimbile nyumba nini. Ile nyumba huli omwai na mwe chisenge. Wukugenda mchisenge chidako mbuga wo boda. Mungu moli.
2: Mzee Kakumba, wana kredi umda utusi wako. Rokoboom.
3: Rokoboom, ama andika aba wangu zi.
4: Omanche wetaga.
5: Ona.

0: yagala bikwatagana na industry yako yimba. Non-stop music mix. Oyagala bikwatagana kuti kwate kubugende maso kuwangu uliriza madembo ko. Umusanga ku DM radio budu. Wallahi tewali agenda kumumenyawo. Teri ali mumenyawo. Umanga alibera wakasira kona.
1: Nobody can compare.
0: Gambi ya madembo ko. Umutaka wakavaka.
1: Number one. Just getting started.
0: Wait, akola lugambo.
2: Yeah, baby.
0: Akola gajama uji agana madala.
3: He's big.
0: Abe akavaka Fahadi Production singa bulijo. Katona sababanku bie.
4: What is a program na yu? Wano ku radio vudu.
5: Yes, mbela wekamba so kubange tamba na kuseda muna na kaumuza muna na chena mutana kaumuza tano radio vude yomo ntu wabuli jomwebale nyo mbela dukubanga mtu uliriza buli mtu yina wosu bango uliriza webi yene gunda una mkwana webale nyo webeda kona kwa chari ye wada omgeti umsaja maso kubanga ingire nzimbe paka sawa zika kubela muenda wezina kona muenda anga ambate rokubango manji ingatetu wakarese ulira
4: uliriza program muna yu wano ku radio vudu.
5: Yarero katujigule okono mukubanda abantu abasingo kubanga bekolera nyerinya mu kibina kya Amarula Production oba Amarula Family nga omwana watu ameta Sandy Kasoto ono nga yomukubanda abantu abanakatemba abaddenga babera mu kibina ekyo nga basanyira mu okubala ebbanga ate n'okulabikira nga mu nyimba z'omukulu amoti ombalanguzi era gyebyaggwera nga bangi ku boba kakasiza nti ono mukyala wa moti awedde emirimu era naddanemu kati ne yeewogoma awatali yadde akabuuza konna konna awono mwongeremu obeddala omwana ono wiikendi yenyini yasooda okubanga atage amaso okubanga ayingizawo tyone wabulanga ekyewunyisa ate maneja we oba omwami we omukulu amoti akigamba okuba nti siyamuyina era siyamu manaji nga n'otambuza ensonga ze ebigambo ne birawo ddala biyitirivu nnyo naye nga wetwogerera yo tyuni yamaze dde okubanga agitukubirako omwana twamita Sandy Kasoto anti wulira

0: ekivuli kyokasokedde nga kitandika jamikali kyeyabaddenga n'obusungu bwe ngoboda n'okumukomako bakomako omukome naye ng'akyasomera bamunyiiza ku kivuli kiro kyennyini kwasinzira okubanga agera mu maaso okubanga alangira abategese ng'agamba nti nga bo bamulimbalimba nti ekivuli kigera kukwatayo n'okugira naye ate ne batalanga nga kyo kyennyini kinyiiza jamikali kyanatuka n'obbalangira ku siteji ng'agamba nti muteekeddwa okulanga ng'ebivulu byange so si byakudda mu kundeetanga nga siina na bennyimbira
1: ategese ekintu kino bakugamba naye ranga osegedde bagambe kolaki muganda wange kino nkikugamba tiktoko yakabi naye ngaomubali bagambe kolaki agenda kulange
2: agenda kulanga
1: waliwo oli agamba nti waliwo omukwano gwa jamikalica naye gawange akuba enyimba za jamikalica naye taze because yakitegedde guys nze nkiddamu njogera nga ndi soba obanga odiringa nange gaali wange nanga oba tolina ssente ninamuko ku ssente
0: jamikalija ngaagamba so okubanga asomera abategesi ngaga nti bamutomezza olw'obutalanga bwabwe okkakana ngaabantu bawezeeko yaddala akabunaka eddagala nga bw'omanyi nti ebivulu we bibeera naffe we tubeera ambasada bwana yasuzeewoko era avuddewo budde bumaze kukya asobola okubanga ayogerako n'abamu ku bawagizi ba jamikalica nabo abavuddeyo ne balaga obwennyamivu nga bagamba nti jami muyimbi waabwe era abadde ajja bawomera okukamala obukamazi naye lwakuba nti abategese tebaalanze ekireeseewoko obuzibu
3: ogamba otya
4: ndi bulungi sebo ogamba otya
3: amanya go
4: amanya nze olive ovi
3: okay.
4: Sebo
3: oviiridde wa
4: oviiridde kitende
3: okay. Jamikali kyo mumanyikoki
4: mumanyi ngaomuyimbi asinga mu ggwanga lyonna
3: aisua mubayimbi bonna bonna
4: yes
3: jamikalica olaba nga y'omuntu akusingira bonabona
4: yansingira yasingira n'abalala
3: so soko tubuulire ensonga y'ekivulu kino olaba kitambudde kiti era kibadde kitya
4: ekivulu kyo kibadde kirungi nze ng'omu sirwa kuba ndi muwagizi kyo kimberedde kirungi just kyetufunyemu challenge ntini nti abantu tebaze nga bwetubadde tusuubira naye obuzibu kyetukakasa nti buvuddeku kuba nti okulanga kwali kutono
3: ensonga zino ez'ekivulu ozoogerako ki ez'omukulu jamikalica
5: ndagala kumwebaza ayimba bulungi atakimentaininze people have enjoyed have a much turn up sobola kugamba nti ajuza tebadde that much massive nga bulijjo tutera okulaba ebivulu ebibeera naye naye at last omulidde akyogerako nti it's all about marketing promotion
3: nti
5: bwoba opushinga kino ekintu kozesa obudde obusinga omuyimbi wamusasula byakivaamu omwagalirayo wakolaki wajjira kati omulimu gwe ogudde eri gwe as a promoter okulaba nti okola banners omarketinga bulungi otambuza obulango ku radio ku matv ground drive wa tiktok social media ando zona youtube instagram nobanga olanga bulungi nnyo
3: kale tweyanziza ensonga ndoza muziulidde bulungi nnyo nze ambasado wakabi gwena ali ku radio obuddu nkugamba nti kyokola okola kyamanyi nnyo mbadde wano ku theatre labonita mu kibuga kampala madimu kunkwagala nnyo
6: owuliriza program nayo wano ku radio buddu
0: wano mu ggwanga uganda bangi ku bayimbi bagamba nti ekimu kukisinza okubanga kibasibako obwavu ne butuuka n'obubawunyako obuwunya ng'ekibondo yensonga yokuba nina amateeka mwe bawangalira nga bakola omulimu gwabwe matono nnyo bwogezaamuko ku mawanga amalala gwajjukira obulungi ennyo mwaka gwa 2018-2017 mu paalamenti omukulu dr Ruderman yagira maaso okubanga aleeta oteeka mu paalamenti ng'ayagala abantu abalina ebiyiye byabwe bisobola okubanga bigira maaso okubanga birowoozebwakoko okuweebwa kasente n'okubaddizaayo kukooba oli awo baleme kuddangaawo kudda mu kukoleranga mabanja n'abamutuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno bambi nga balinga bakireereso bemmomboze mu nsi yaabwe olw'ensonga nti ebintu byaba bikola naye nga bitwalibwa bwerere etteeka lino lyajja era gye byaggulanga paalamenti etandise okubanga erikkiriza bulungi nnyo okukana nga balikonyeemu era ekyali kiddirako genda odditwale wa pulezidenti asobola okubanga assaako omukono amale okukakasa nti kyekyo gye byaggweredde pulezidenti eri Kaguta Museveni amazedde okubanga ateekakoko omukono kati ng'ekisigadde ye minisita owa ssemateeka omuyite Norbert Mao okubanga ateekako omukono kwe kubanga akwasibwa etteeka eryo atandike okubanga aliriejuletinga abo ligenda okubanga litambula ligenda kukola litya ano mugeremu obendala wakyaliwo ebibuuzo bingi nnyo n'osinga singa dawa na kubayimbi mugwanga Uganda gabambe buza ligenda kola litia ligenda tabula litia baba radio bagenda kola batia bazi tv na abayimbi bo bagenda kola batia ebigambe bila bichi alibitiri bunyo aone mongeri emu abendala wabula okusiza kumuwana watu wa meta John K ononga yeroya wa copyright wali ku federation avude kola soku banga tubuli katili wali kejavude wa president kati minister katekeko mkono amarudi Teresa oliokoli echi dako
2: Sokran dalanja galokalo mksabuno okuyoza yoza banda bitone bonna copyright yeno ne wankubadde ffe abayimbi tusinzo gisamu amanyi nye copyright etwala ebiyiye byonna mugwanga oline naye yaka covidex naye aba muyiya abayina okubeera n'obwaki n'obwananyini
7: yes
2: so okubanti teka lino ya kole ya mkulu yali ya sentence chitegeza stepe dako minister atwale vya mateka minister of justice and constitutional affairs abaina okola tivaita regulations ye nambika engedi teka lino jeligendo kukoze sewamu
0: Nkugambye okubalili amazedde okubanga likakasibwa nti omukulembeze ataddeko omukono era ligenda tandika okukola banji ku bantu batandisedde okubanga bebuuza ligenda kukola litya nga n'abamu ku bakozi ba radio batandisedde okubanga bagati waliwo ennyimbe zitagenda kukubibwa oboolyawo anaabazireese oba sio bagenda zesonyi oba kubeeza ebweru w'eggwanga olwensonga ti banji ku bantu tebamanyi bwe ligenda tambula waliokka abamu ku bayimbi baaba esowoddeyo edda nga bakkiriza dda radio zine tv okkuba ennyimba zaabwe nga bo teri kuzisasulira wabula okusa ku John K agamba nti ensasula ya music wa copyright sibwe tubegenda okubeera agamba nti radio ne tv zina gye bayita blanket license kati ngaffe tuli baddembe okkuba endongo yonna wabula nga kaseete tujja kkawangayo eri mu kitongole wuliriza bulungi oyige
2: webali nnyo mukulu mbadinko kati nno munnange abantu kyekiri kye mbadde nnyonnyola blanket license ebeera nti mukulu madimbuko okuzanya music alina okubanga asasudde akasente akakaki akatono akataliiko nti muyimbi nti bwokuba oluyimba lwa gundi olwa Eddie Kenzo omusasule kiba kuzanya music ki yenna so etteeka lino ddyo liri ku buli akozesa music si music wani nti oba agabye olukusa oba takoze eki tagabye so ku radio tekiri nti anaakuwa olukusa okuba music yekka bw'ogenda okuba oba onaamukuba newooba nga tosasudde okitegeera
7: yes.
2: So kyenyinza okugamba abayimbi muve mu mbeera ey'obukuusa nedda
0: Nkugambye nti abamu ku bayimbi bo batandisedde okukubira zi TV kugana otekayo bakobulagira abakulu abavunaanyizibwa ku ndongo bo bakube bukubi so si byakudda mugamba nno yakusasulibwa nga tebamanyi ngeri yagisasulamu awo mu ngeri y'omuba endala okusa ku John K agamba nti ffe tukkirizibwa okuba music yenna kasabeera nga wawana mu Uganda
2: mumwagala okulaga nti mbu abagendo ganti ayi gange tebazikuba tebanzasudde bebakyamu but that's not the truth ekituufu kiri nti radio okuzanya music oba tv okuzanya music ejja kubanga yakasola akatono kekola ki kesasula okusasulira music yenna kati okujjako omuntu oyo atugambe nti sente nga bazikuŋŋaanyiza ne zijja mu kitabo ekya gavumenti omuntu oyo tajja okukima eyo yewajja okubanga omuntu akola ki yeewandiisa ng'akoze ki nga yeeyagalidde ne music ogyazanyibwa abantu bajja kuba bakola ki basasula si sente kuzanya muyimbi wabula sente kuzanya music yenna
0: banji ku bantu era bakyagamba nsi okubanga beebuuza nga bagamba nti sente zino zigenda solozebwanga zitya era omuyimbi agenda zigabananga atya ye bannange bagenda tegeranga batya nno nkubya oluyimba awono mu ngeri emuba endala tabadde mubi John K n'atangaaza
2: data oyo wanajjanga mu sentezi zino kuba jjo okusinziira okusasulanga omuntu oyo jjukira ekibiina ekisasula bakiyita ki UPRS
7: yes.
2: Kati wa database kwe kugendo kujanga nchimu MC Madimbu kwe ya kuyo liimbara edikeze minundi emeka esatu
7: yeah.
2: Na inga mwusasura MC Madimbu kwe yeye asasura blanket license
7: yes
2: okuzanyo luchi
7: oriye
2: nyimba zona zona kati ye MC Madimbu kwe wanaza nyange edikeze minundi etano baka lungwe minundi kumi chidia kula vikira angeno mudata eno UPRS jivaino kusasulida ntikati sen jivaino sasulida abati abayimbi kuba MC Madimbu ko si asasula abayimbi
7: bwechirize nasasula lumu kwa government
2: aha nti go sasula lumu chi
7: government bachitongo
2: copyright ekitongo lechi bwaikati UPRS
0: Nkugambye nti copyright yoweri ya mazedo kubange gira mazo kubange simbula eranga okusa kumateka te waliwo balegeda kukirizibwa kugulawo ngatera zengeri yagera sasura munyimba za bayimbi te waliwo coach fucho nanchi kozesa music ekitagera kubanga chikoze site kiraga egeje chigero kubanga sasura mu sentezo erabo kiramanga te kina teka tekeyo te chigera kubanga chikirizibwa okuda mokola ero sobolo kwebuza no gadi sentezo tukira sasura nga tutya tabadde mubi natangaza
2: technology yonye ya kuteyaze kwa guva gungi zao olaba nga mita ya masanyalaze
7: yes
2: buno uyaka mita azu nti kabe ilabu liwamu awakoze sebama chi amasanyalaze so neka gundi kano ka chip kano nako kagenda be ilabu liwamu awakoze sebama chi akoze sewa
7: music
2: music kati wakua uliimbara Eddie Kenzo tugambe tuwe ya gari Eddie Kenzo chimweta aliso kubanga ya registering uliimbo uluo
7: yes
2: kati Eddie Kenzo wabaya registeringa eno luba lugenda kula ganti munange Eddie Kenzo azanye wa masaka siti zivu nga bantu bagalo chitu nulia
0: Nkugambye copyright wegende dokubanga jira wana mugwanga Uganda banji kubayimbi ngaba fuse emombo ze ngaba singa bakola music wabwe na ngaba singa baga ntio na uliridwa buwerele ngaba tuseno kaduwa abamu ni okuzuko kubambula mbwenseno abana mabwene baba ngaba chirelese na inga te oboli yao singe bade o copyright bandi bade baine ndongo ya babana kwebalia mbwabu muku bugaga mbwaso kubanga babale kende kato kusa kujoni ke agamati asinzida no njino kubanga yeba za government na kati vende baba de uku wanjage banga dene nyoboli yao government imazene eva jukira
2: MC Madimbu ko njagalo kwebaza okuba nti ogoberera ensonga bulungi atero yagaliza n'abayimbi okuba nti bafuna mu biyiye byabwe ate nkulabyeko emirundi mingi ngo obererawo bangi
7: yes.
2: So njagalo kwebaza okumpa akadde kano naye atera njagala okwebaza gavumenti ya Uganda okuba nti efudde nnyo kubaki kubayimbi oba ku bannabitone kaseera kano tulabanga Yesu waliwoko abakulu baffe bajjajjaffe abayimba ennyo naye ng'ate okufunamu kwali kuki kwali kutonola ensonga nti copyright yali ki yali nafu kati olwaleero tulaba nti tusobologa nti mu myaka etaano kukumi okuva kati omuyimbi ajja kubeera oba munnabitone ajja kwesiima okuba nti afunamu ekyo kyakoze eki kyatobedde mu bwenkanya
8: owuliriza puroguramu nayo wano ku radio Vudu
0: wano mu ggwanga Uganda akkiriziganya nange nti waliwoko abanji abamu ku bayimbi boli awo abakwetolodde bozi owulirangako abamu ng'olina gy'obalaba eyo ebyadda nga omuyimbi ayimba bulungi ng'eddoboozi ddungi olimba ng'atwala mu studio ennungi olimba n'alukolera vidiyo ennungi naye ate ne wesinga nange ayimbidde ebbanga naye ng'obaoli awo bambi tagezangako yadde okkwatayo tafunangamu yadde akatundu k'erinnya era nga oba oli awo akuba ekintu akirekaawo mawulire agatali mawoomu yadde n'akamu n'ak'eddagala baji kubantu waga matuwele kuko ezimu kusonge zireta chino gomimba sokubanga imba bulonji nengo luse mpisa taina abamu na averanga imba bulonji nenga aina mchabuda muko omori ya unafeche chituwa lili sokubanga tubu za kubahuli liza bale diyo budu okuwa tuwe mitundibye guange vye nja ulo boka tubuli vye bintuchi obachifakuchi omimbi okubanga imba bulonji nyo nenga tebi andala bambi atobede miyake jisuka mkume nenge rinya lichaganye tebaba ndela bi bambi liba tubuli da
9: Omwami Madimbu kowebale tuweleza sebo. Amanya nze Ibra Fire nga nsinzidde wano ekya Ssonko. Kakati omuyimbi nga bw'anoonya tune ennungi n'anoonya message ennungi kimukakatako okunoonya omukisa. Bw'aba tanoonyezza mukisa n'anoonya biri ebibiri byokka aba tajja kuba hit.
10: Ziki M Uganda omuyimbi w'eggwanga indina kuyogaza mu kibuga Kampala ekireeta tabu oluusi abamu bayimalira nnyo mu studio ennafu lwakubaza layisi n'abeera eyo n'akonera eyo oluusi tabu ebeerawo nga toyina manager akutegeera oba management tegeezo kusitula. Zikiye mu Uganda omuyimbi w'eggwanga akuume munnange.
11: Saalongo sinye musiwe bali kuweereza hanze biscuit ndi nasa na jinsinza ne jitumbula radio Buddu nsonga nze nyinange mu bbiri esooka ya production nti production kintu kikulu nnyo nnyo nnyo mu music mpozi n'ekirala target otagetinze ekimwoyo music gw'ofulumiza otagetinze baana bato bavubuka abasajja bakulu yebo otagetinze music abatuuseeko.
12: Sinya MC Madimboko ogamba otya Kasula Prime ndi wano kukiwangala Boys mu nyende wa Ini yanu zendo za chochiba kasera usera katonda abata na kuta akasera wekatu kakatonda kuta owa miaka chinana na ajikuwa kusawe semba yu chochiba manisi ni ya hunde wabutana wakutu
13: weba likuweleza MC Madimbu kumutaka waka waka wisere visinga nge mirimojo nabwe jivera chiba chisera biba muno mukisa rusi na akade abayi no kulinda paka nga akade kekatuse chovula babasi gala bale merako njere mirime mirarabwe jivera kabakadde na mukisa.
14: Senior MC Madimbu kabale kutuweleza Winifred Nakawesa Gema nyanga sisi de Nairobi Kenya nenga neza rayebo bondo kumulaba gwenyine zengama nti abayimbi basusiza nnyo okwemalirira yesonga lwaki oli ayimbire banga dene nenga tayinayo wadde hiti nemu basonga abamanyi buli kimu asobola kyekolera songa ate singa akwata abaana abamanyikiddwa wanene ku social media n'abawa yakasente akatinti ni basobola mutambuliza oluyimba era ne lufundikira nga lukte.
0: Aba uliza ba radio Buddu nga batuwa kunsonga zaabwe bo aziba manyi ezileteo muimbi okubanga imbire banga dene nenga tobo liyao ekintu kijaganya okubanga chikwata anti ulira
15: ono buki oyuji kakata kunya wasalomu ni naro kakati nzingamba ekintu ekipira ku abayimbi okubanga bayimba ebbanga nina tayina luyimba lunna wakubine lukwatayo kitegeeza obuzibu bwe buva kiva kubeera nga asobola okukola oluyimba nga lulungi ninga tuwaliwo busobozi bwakusobola kulupushinga oluyimba olwo lubeera nga terusobola kubeera nga waluwa lutambuza tugeze ku mikutu egyenjawulo ku ma TV ku ma radio newe luba lulungi lutya luba terugenda kumanyika.
16: Erinnya Juice Breeze nga nsisidde wanigaza Masaka kakati nze ndeesa bwenti kogwo mulamu kiva ku management okubeera

0: kubera nga management ya Lido Martin echilala omuyimbi nga ye obute wayo okuyimba kuba kwe wayo nyo Juicy Breeze guys Masaka site kwendi
1: mande nsizide kiasa kia na mkaka Masaka mbundu MC madimbu konsoko kwewa zetuwe rezo mluonji zechintu chenda baba yimbi abamu obuzibu chiri ntibi amfuna akasenta akapushinge nyimba zaabwe akokanyi zo kubanga abamu kabatawanya nyo nechilala okufaga yimbanga tusizira kuchichi audience chiyetaga
2: ikisiyukira dala omutindo gwe nyimba zaabwe zibayimba kubera munafu gwakibogwe edene ensonga endala yokubiri abasinga bayimbira mu studios eziri cheap sigamente studios enafu ezaina sound card zinungi tezikola hit songs kisinzira ali bigenderako then of course discipline watu ina discipline tosobola kubera na chindu chironji then luck wato ina mukisa ngomanya then capital wato ina capital ataandika kumpromoting nyimba kuziteka ku website sezenja ulo toyinza kusobola then kirala butabera unique gwengobera okopa abalala tusobola kufuna hit song ekirala kubera nga gwe tochuka ochuka chuka mu style togumira ero yimba kino ero yimbi kiri kinzo kulemesa
3: anti ulira
4: nze manager aloni sinzira ano kusaza jakogera ku nsonge yanti omwimbi obutakola it kiva kubanga management jaina temotesetese bulungi ate nga tebagala kuteeka mbagala ku sank you ku radio bagala mu muganda wange muganda wange so nokumanya management nacho kikufunisa hit
5: zamanya nzika yuwa kosima msajjawo kabula de kyesiga kati mukama wange sini ya zendowoza kiva ku aluyimba nga quality ya luontono atera ne production nechilala ntoluimba entambuza ya lukati beya misizo ya kinye mitela lola baba imbi banji babudeyo na ye nga tasubo ditambuza luimba nga weya ni lutambuziza tegera sinimu si big up salungo
6: amanya ganginze shainarek sinye imbi la muda heyaz bandi umami David Lutaro kumulamwa guno ngamba ntie chiganya aba imbi okukora hit abamu bambi busobozi kuburu obusobozi obututusa kubani betu yino kora gana na vokusoboro kutufuro abama bono gende wa madimbuko agena kugamba leta ye mitwaro 10 tukubaka yimbako atenga tojiina kakati atendo ngo yafuka ya sente era bayina sente bako za amanya chechirozo changu
3: sibyangu embera bwetegera baso kubanga etambula malobozi gota bulide abamu bamwayogeredde wantu nga wagira awale bintu babyagize abalamuweleza kumacha atenga tubira bintu bino kusulanga byawedde da kazi jo mutumuna butono nyo nchali kupaka mwenda
7: Tukunda tuuluguma Tukunda tuuluguma Tusindo goma tuwa tukidansiyo na Enu ye radio budu Radio yo mtu wa ulijo Tuwa jitani kabanji majijo Kati endogo ya kajambie sanja kuda Kabanja mjetu

0: Indidi kabisa, indidi kabisa. Chenda munana katonyeze munana. Ne chenda mutano katonyeze tanu. Ye radio budu, radio yomuntu wabuli jo follow. Tuba tuguse mukayimbako. Yenzo webi tumbo NP. Norini pase the head girl. Kilo hajeti. Mukwano mukwano nkubuza konti wesibi dotia. Ejarero jitambu dejitia josobo doku bango. Okakale abizibia. Okakale. Chine mie chonchi vudeko. Munange edachika zidukiri. Daziri edachika makumi abidi zoka. Zoka ezaka itakusawo mwenda foruo tubatu guse mukayimba kongenda kutwala paka sawa zigenda kubera kumine mubwensubira okusinzira kuba sports bayinza kuba bayina woko ku mipira soko 11 tujja kuba tuvawo ate tuberenga tukulekerawo aba sports kakati gwe choyino okunkolera kiri kimu genda ku Facebook page ya Fair Radio Budu ompandikireyo obontere ya kayimba ko yagala mberenga kukubira ngenda kuba nka kubira ate osobola no genda ku page yange nganze eriko NP Norini Pose the head girl neyo jeri post ya Lumieda osobola kubanga otekayo obubaka na bwo tugenda kuba ate tubuyisayisamu nga bwe nkukubira n'obuyimba bw'osabye kakati nga tetunneeyongerayo kugenda wala kubanga ye music nina mungi abantu bamusabye era ngenda kubanga mukuba era nga tofaayo nnyo ku kitoboozi kino kye nsobodde okubanga nzija nakyo olwaleero kaye gukanta wanyamu naye tujja kutambulirawo mpolampola nina omugenyi mu studio Gwenja gala soka berenga babuza katubulire chimulese nsongachi ebintu byonna bisobola okubanga ate bitambulira ddala bulungi inyo. Eranga simulala yomuyimbi Aida Mugo tugenda kuba tubera na ye wali mutaba olunaku olwaleero nga tutongoza endongo yaffe eya Super BJ eya Kajambi ya tematema. Kakati okumanya nti ekintu kigenda kubera kizibu nnyo yatusedda wano mu Masaka. So oruva wano directi motaba ere ndawula ateja agenda okubanga sibira mukwano gwatanaba kwegulira tiketi atanano nyaka sente ngo chaka yabuyiya ebintu bigenda kusuba so mukwano gwafe sambia ko chona chokola zigenda okuwera sawa mu 10 na 12 nga munange watu sedda wali mu kifo kubanga munange fe omuyimbi fe tumuyina wano mutano. Yes, Aida Mugo
1: wanje
0: insanyo so kusanga no kulabako
1: nange insanyo so kulabako
0: amina
1: mzani
0: gwani
1: akulabako nesimenyo
0: amina
1: okulabako
0: okay
1: na bauliriza Radio Budu
0: okay
1: mwina insanyo so bauliza banange okay. Mwebale kwa gala Radio Budu mwebale juuliriza mwebale nyo kwa gala Aida Mugo mwebale kwa gala music wa Aida Mugo
0: amina kakati Aida Mugo mutegede akubuzizzaako tugenderewo direct chichi lero ekikulese
1: ekindese misinde Super BJ
0: Super BJ yakulese
1: Super BJ yandese misinde naye mamanya natuseda lero tuli mutaba abantu mwe namba ko wola bambi muje muje tuwagire Super BJ nanga nzize muwagire kubana yampagira kati nabalala mwenna muje tuwagire Super BJ
0: we wow
1: kumami sport mutaba
0: oli ready ebyuma byonoze bikola
1: bulungi ebyuma enze nze chuma
0: tukusubira kulinya ku stage kusawa nga mekawo
1: zonna zebangamba bayemu nga ninya oba bbiri nga ninya zonna zebangamba boka sitaba banga batudde ddanga bajudde wemba sangiranga mujudde nze wemba wera
0: ngo otuwe byaffe enyimba nga chizo subira okuyimba
1: kuba ina nyimpitirivu mulete bisenso abaina ku bisenso mujje nabyo awangalete tumuleseyo tuina okuzina mukawa maganda okubajjukiza nti muli baganda tuli mbuganda tuina okukola ki
0: okuzina maganda
1: yes wirula mazina maganda oguma odamu amanyi n'ogamba yes kano gegaffe kati engeri nti tuli waka tuli mbuganda na mazina maganda ate nga tuyimbira kabaka waffe tugenda kuzina mujje n'ebisenso awangale wali abanna kuwona please mujje ayera ex watch toto zimba mtima mukubire mugaye jangu mundongo ya Kajambia jangu tugende muwe wabata ina mteke mwechi tuwalo
0: achi mteke mwali wona
1: teka mwechi tuwalo omleto mgambe nakuona
0: akati gwa watu sigiri oline chifana ni chola beyo ewa super BJ mukulaba ebintu bigenda kubera bitya
1: chobo manya mami sport yagenda kufunda
0: bantu bagenda kujula
1: abantu bagenda kuba banji nyo bagenda kujula like tugenda kujuza abantu bagenda kuba banji gwecho bomanya
0: Okay.
1: Ateli yesanyo lya fefo bala banga muli banji yesanyo lya feba nange moje moje tumubererewo
0: bajukize mu kunsimbi eziyingirwa zeba yingirira
1: ensimbi eziyingira mutwalo
0: omutwalo guli gumu
1: omutwalo gumu wetu
0: ngo muntu ajja
1: kuyingira ingira sawe mu zina okuva kusawe mu pake encha kusawe mu
0: Echintu nga mchi wanise.
1: Boyingira kusawe mu. Tandikira okuzina. Paka incha. Kusawe mu.
0: Jebigwera
1: wezibate zina wera tofuluma.
0: Ebyo muyimbi yali mu biba gamba atenga agenda kubera yo wali kumaliriza.
1: Tuina okumaliriza tusimba kagere. Paka kumacha.
0: We wow.
1: Ovawo chilola gawo.
0: Ovawo kumacha.
1: Nonya bakubire mukubo. Zina paka kumacha.
0: Mbabazi nga kebi dongo nga na wazi nga
1: kwa. Hey, mbodeka.
0: Okay, akatareke koka ina.
1: Akatareke ka, banange. Kamba kuhole, mje, kumami sport, mutaba, spabije, abaita. Mje, tumuwelelewu, atuwa gadena, fetumulagenti tumuagala.
0: Ewa.
1: Banange, tubalinze ngenda bayimbira. Then, kusata ade tulichengera.
0: Hey.
1: Banange temwera vida
0: hey.
1: Ku Saturday ku Rome kaganga mwenda tulichengera banabudu

0: Saturday kuromu kaga nga muenda tulichengera banabudu mwena mbako uola mchimanyi tugenda kuzina indongo yebinyanya
1: paka kufuru oruva muyaka jambia
0: oruva muyaka jambia tugenda mbinyanya tuingira ramkaga tufuluma sande sawa nga mukaga ezemisana tuba tuchita molira chemisana olira breakfast ngozina nolira mlunch nomala nodeka
1: mazima
0: tubalinze chengera ku Saturday ja nga mwenda then ile dero spa bija kuma mizi sport mutaba banange mudde
1: Okay sibula kuba wagizibo
0: mwena bagala Aida Mogo mbagala nyo mwebale kwagala Aida Mogo mwebale ku kunyumira music wa Aida Mogo banange mbategeza tuina concert ya Aida Mogo ku Valentine's Day ku Papa Sport Machindi kati mtake sente nga buchali zembategeza buchali mwetegeke sagala nti ata mwanyi yange ne bajibba bwe baba nazibba zimpe kati nzitereke
1: azikuteresi
0: bugenda
1: tubukole wosako
0: tiketi yo weli
1: yanga oyiza lokola sako ne baziteleko
0: yabafunira WhatsApp group buli anajja olete namba yo tukusomo tubenga tukujukiza buli runako
1: okay
0: yo nolete ebiri etano obaka kadde
1: okay
0: yeah
1: tweyanziza nyo tweyanzege Aida Mogo bwati onga bwabagambye era oluva wano asimbula kujja kumamize sport somo nanga atanaba kubanga wetegeka ke kasero berenga wetegeka abayimbi otandisa okubawulira nga boogera sona awe tetulaba kiki kulinza linza tweyanziza nyo tweyanzege
0: amen nange neyanziza okujja
1: wewawo katinze kankuba omuziki gwange nga bwembaagaliza olugendo olulungi
0: amen
1: kakati mukwano gwange awo wenyini nyini ngenda kusaba oberenga ate oyita ku namba za fe oberenga ate osaba kayimba ko saba jukira kenkuwa kakati weteketeke ngabo wandike namba neka airtime ngabo otekako ate nsobola okubanga aziranga sina sana genda kakusomere namba eno osigale nayo ngabo wetekateka okutekako teka airtime obo lyawe ebintu bisobola okubanga ate binyumira ddala kakati wandika 0752 chenda mumonana chinana mumuenda atano motano. 0752 chenda mumonana chinana mumuenda atano motano. Ne 0758 atano muemu insanvu mubiri abiri mumonana. 0758 atano muemu insanvu mubiri abiri mumonana. Ze namba ze tugenda okubanga atetu itako. Tusobola okubanga atetu waya wayamu. Ombuli rechi chechiri yeyo. Yagala kayimba chibiona. Tubiogere kubeno programu eba ya muziki. Kakati kiriza ate ebigambo. Bigane kubera nga byebisukka

0: Wewa watubale tubale tubale rwachine date tubalamu. Yes, tuchatambulira dala bulungi nyo inyine dale dachi kazidu kiride edachi kaziringa makumi abiri musatu zezibula yokubazi chali abiri musatu no 13 zezibula yokubanga atetu yingira esawa 11 nakutegeza walinga tutandika ne kuganti kusaa 11 ngenda kuba kulekera banange banabi ya mizanyo basobola kubanga ate batu twala twaliranga bayingide wadda bakwato obudde muganda wange kakati nze wano wenyini nyini insubira nti wenjagala okubeera nga ate inkuteera n'abalala babeere nga bakwatamu naye nga sinnakuta soko nzikirize ate mbeere nga nkwato y'abantu nga babiri basatu tubeere nga ate tusiibula ffenna lwaki nedda nga kitambulira ddala bulungi nnyo innyini ddala era ng'ogenda kuba oyita ku 0752 98 85 ne 0781 5 2 8 tusobola okubanga ate tunyumirwa nsuubira obuyimba bwammwe obusinga mbukubye tweyagale oyo naye yasabiddwa omukulu avudde eri ku Facebook page yaffe eya Radio Buddu naye nsuubira nti amuwulidde bulungi nnyo ennyini ddala Princess Samira naye nasobodde okubanga mukuba naye yavudde eri ku page eya Facebook gye nsobodde okubanga ate munnange emmunoonya n'abalala bangi bangi obuyimba bwammwe bwonna nga bw'obuwulidde ate nsobodde okubanga mbukuba lwaki nedda tuwagere mu ffembi.
1: Yes, mami.
0: Wanjisebo.
1: Nengo li bulungi.
0: Asina tabu mpozi chiyegu.
1: Chiyegu chikwano.
0: Na ye chija kuona.
1: Chija kuona. Ono bode gadi wo.
0: Yes, sebo.
1: Sande edi.
0: Yes, sebo.
1: Na sinzira deke ya wa. Mbubu wa mtu wa. Ama zama tuka weekendi kakakalize ya kubaro.
0: Bagalize.
1: Kita matofu deli sebu kakata kunya.
0: Yes, sebo.
1: Mwagala nyo. Yone chana mkaka mwagala nyo. Nika weekend kakaise kwa familia yange, mkazi wange.
0: Mchala wu.
1: Wange, EDC, Edita, Andy, Queen.
0: Okay. Etwe yaziza nyote yazege webale kubanga ate oje kumide ko Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo babadde bangi bambi abasobodde okubanga ate basaba obuyimba bwabwe naye munnange olwakadde ndabika nja kuba komawo. Yes, Radio Buddu.
2: Radio Buddu.
0: Kuoli sebo.
2: Ogambo kyeyo.
0: Ah, sirina tabu.
2: Ono gezo kuvembirizi mukoji.
0: Ye mwami Jose.
2: Kandagalize kaba tu weekend eno.
0: Echita ina tabu.
2: Kala wange naziwa kiwani.
0: Okay.
2: Tega walo dini.
0: Esebo.
2: Ni muhere za kasim. Webali kuhere za.
0: Webalo tuuliriza tuyaziza nyote yazege. Nkugambia bantu ala mbili mbili. Erangaze wado kusawa kumine mungenda kubanga kwele kereza ate banaffe basobola kubanga abakwasaganya waliwo abadde Sechanzi Edward angambi webale kuweleza inze Sechanzi Edward wano mu industrial area Masaka na yagala akayimba roko roko akarema na makula munangolo woza naso bolo kubanga nka kuba obudde tebuntu te bulungi wadde nakatono wabaddewo abakulu abalala ababadde basabye obuyimba bwabwe bwensubira nti nkubye naye mama messages nazo zibadde nnyingi nga bwenzino nya bwempulira ali ku simu. Yes, Radio Buddu. Wanji webalo tuuliriza mukwano
3: ndata Ashraf Mukasamba.
0: Ye tata Ashraf.
3: Mbaga sawa yakayimba.
0: Kayimba chitata Ashrafu.
3: Sawa yakayimba kalima na makula. Akaitwa akaliro.
0: Akaliro.
3: Agendeni.
0: Esebo.
3: Kichala wangi mama Ashrafu Mukasamba. Mama Nifa Mukasamba. Mama wangi mama Ashrafu Mukasamba.
0: Esebo.
3: Sasa tuweleze bulungi bwa mama.
0: Ekale ne yaziza nyo ne yanzege ono bamuyita pia Ali Kiriza pia agambie inti drop me na kuona by Aida Mugo kanyumireko ekisi wange echazanga kwendi ntumbude Aida Mugo na kuwade kalia kasosenga tu welcoming Aida Mugo kumpewo ono na yera sabien tuwala Aida Mugo abade Mario na Mario Mungo sindise messages nyingi Kimu Love na ye asobado kubanga tusindi kide message na tugamba nti kwendi ntumbude wano Mbalala, Mbalala, Mukono. Hey. Atawa kumba kapia nyomba desi kamani. Teacher Matovu Davis oyo yakubye simu era yadayagala kayimba ka Evrini okuvewa Honorable Geoffrey Lutaya yebwati yasobodde okutugamba mikwano jange lwaki temunzikiriza nembeera nga mberekereza kubanga bannange bannabyamizannyo batuuse dde okubanga ate baba tuusaako omupiira jumba bona kwendi nnyo ku bona electronics nakatogo chotera na ye abadde konyo mwebale abasini sobaka okuva mu nyendo mbulabye konyo ono dungu matia na ye agambye ntino kumukutu abadde konyo kasule Ifraimu na ye kumukutu abadde konyo nyine dalo yono yasabye nakayimba ka kagoba kona kwesobodde okubanga ate nkamukubidde kakati mikwano jange atakumira mpera nze nsubira sigalenga abankumira olwobudde nti bugenderedde echi banafe banabi ya mizanyo bazo kubanga ate batu tuwala na boba tuongereyo ate mo program edako mokama tukirize tusobola kubanga tula bagana wali mugafe uwe bere kumande buwana aba atenga kiriza siba bulunji.

0: amaulila gasen sudwa ageke nenyeze dwa amaulila gesigika ganuge maulide kuchenda munana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo.
1: Eweze sawe mwye kaungeza kuluna kuruwaliro, wasibi yoti ya guwe na ulirizo mkuto guwa chenda mumunana katunyeze munana, ne chenda mutana katunyeze tano Radio Budu, kade kama ulirenga nuga kusomera ndi Dembe Davis. Abatu wale sumeuli ya matama primary school ilisangiwa Mugombola ye Kamuli mu district ye Kasanda basanyufu byansoso olwa government ngeita mu district ye Kasanda okubazimbira bizimbe ku somero lino nga kinono kya kuyamba abaana abadde basomera mu miti okufuna ku buweerero. Mukwogerako ne bamweya na Joshua omukulu w'essomero lino asiimye nnyo abo bonna abalina kye bakoze okulaba ng'omulimu guno gutambula bulungi era asabye abazadde okwongera okubawa abayizi ku ssomero lino.
2: Musoma luno mwetufunidde ekibala eky'okutuzimbira essomero lyaffe banga gwambu tubadde tukaaba n'ebizimbe matama ne kati wetwogerera tulina essanyu lya nsusa. Abazadde basanyufu, abayizi basanyufu, abasomesa basanyufu ne community eyo n'okutwaliza awamu nsanyufu olw'ekizimbe ekirungi kino ekyatuweereddwa wano e matama. Twagala okwebaza ennyo disitulikiti yaffe ye Kasanda olw'omulimu ettendo gwe tukoledde mu kuzimba ekizimbe kino. Era twagala okwebaza ennyo ekitongole kyaffe eky'ebyenjigiriza eky'e Kasanda mu disitulikiti olw'omulimu ettendo gwe bakoze. Ate twagalira okwebaza abazadde tuwa abaana era twongera okubasaba olusoma olujja nga lutandise okutwongera abaana kuba kati tubadde tukaama abaana basomera miti abaana babeera babonaabona enkuba ebakuba kati ebimatama biweddewo.
1: Mu ngeri emu era ono asabye abazadde okuuma abaana be basindise mu luwummula bagende okulumalako ng'abayizi bano tebonoonese.
2: Naye abazadde bafeeyo nnyo okulaba nti abaana bano betubaweereza babakuuma abaana babakozesa emirimu egiyambako okulaba nti mu kuddamu basobola okufuna ebyetaago. Ate n'abaana benyini tubakubiriza nga bazze mu byalo obutatuula butuuzi kubanga okuwummula sikutuuka babeere nga basoma ebitabo okulaba nti tugenda okudda ng'ate tebaddiridde mu by'okuyiga.
1: Ate mu mawulire amalala mu kaweefube bagendereddwamu okwongera okulaakulanya ekika eky'omutima Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga awanjagidde ab'ekika ky'omutima okutondawo ssako y'ekika kino ebayambeko nnyo mu nsonga z'enkulaakulana. Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga wayogeredde bino nga n'omusasi waffe Mujuzi Badru waali era ng'amatu akunkumula.
3: Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ng'onono ye muwi w'amagezi ku lukikolwa jjajja Namugere Kakeeto ow'ekika ky'omutima avuddeyo n'alaga nti kyalibadde kya bwenkanyi okulaba nti ekika ky'omutima kibeera n'enteekateeka y'okulaba ng'ekika kino kikulaakulana nga kiyita mu mitendera egy'okubeera nga kateekawo ssaako eyinza okubbulula ekika kino. Bino nno mu kubyogera asinzidde ku Butikkiro mu ofiisi ye ng'ali wamu ne jjajja Namugere Kakeeto ow'ekika ky'omutima mu Muyanja Second Class awamu n'abakungu abalala mu kika kino era nga mu bigambo bye eri abataka bano bagambye bw'ati.
4: Ebintu bitandikire tuleme kutya. Ensonga ey'okubiri tetusaana okusaako ennyo amaani eyinza okutuyamba okuggyamu ssente eziyimiriza w'ekika y'ensonga ya ssako. Omubwakabaka ssako ez'obwakabaka ssako z'obwakabaka zonna bw'okuŋŋaanya ssente ze tulinamu ssako ezo zireyo mu mbindo za kikulu twazimba ekizimbe meeru kabaka yakiwa erinnya meeru mukirabo tulina ssako kya Ddondo ssako tulina Subiryo za Mbogo ssako tuzirina bulade za mpewose ezo zonna bw'ogatta kati ssako eyaffe weeri naye temanyiddwa. Lwaki tuba n'essako nga temanyiddwa? Ofiisi yayo eri luddawo kye kino okusookera mu bika mu nsonga z'obuwangwa tetusobola kuzikulaakulanya nga tesuluba bbye ebyenkulaakulana.
3: Ye jjajja Namugere Kakeeto wana mu musanvu Second Class avuddeyo n'alaga obwennyamivu olw'enteekateeka ezitambula nga zaali badde zeetagisa kuvujjirirwa nsimbi okuva mu bazzukulu be naye ne ziba nga tezitambula olw'okubanga ensimbi teziriwo n'agamba tekijjawoba kirabika bubi eri ekika kino okubeera nga situbadera kukozesa emipiira gya bika bya Baganda olw'obutabaawo na nsimbi n'asaba bazzukulu be bakwate babeere balungi bavujjirire enteekateeka. teke zigenda maso ye alhaji sadala mato maso musoke ngonono ya wabia kula kwa na mchika chino cho mtima mwyanja afudeo na sana tegeza nga nite mpenda vizita andiso kutoko kolibwa ukulama nga bafu na wanizo kufijamba kula nga chika chino chigenda maso kini ndigambu vye na gamba buwati
5: Mwari yao tukule evipia evipia kwa wangako Tutuna onyabia kuwa kwenye chikacha Tufuna mtu tia kari noru nsongeyo Tutaniso kutime mpenda Nga itakari ya fili mtu ndwe Kari wa it was encroached by some people Na itu jia kuliza Na ila tuwa vimazi Mwabula Itaile kanga di venerable Tukateka ku inkura kwenye hivi zimbe Usoro usoro zamu Chikacha fi Chibenga chiyunga kugenda maso
3: Kwa hidi ya hudu Ndi mjizi badru
1: Mubira lange bei ya mafuta ekyagenda maaso n'okwe kanama ate bo abali mu mulimu ogw'okutuusa emmere mu kibuga Kampala bagambye nti ebbeeyi eyolekedde okwongeza emiwendo gy'emmere ku katale ekiyinza okuviirako nabo okunyigirizibwa abasuubuzi bano bagamba nti abagoba b'ebidduka beekwasa ebbeeyi ya mafuta ensangi zino nga bagamba nti bakozesa amafuta mangi okutuusa emmere eno okuviira ddala ku byalo okuyingira mu bibuga Mukasera kano bano bagamba nti embeera gye boolekedde enzibu ddala era nga bagamba nti ate bo abantu be baguza bo babeera baagala kubadondola.
6: Ebintu ebimu ng'amatooke, lumonde, muwogo n'enva endiirwa ezimu ebbeeyi yeekanamyemu abalimi be babeera batuguza ku bbeeyi ey'owaggulu kuba ebintu bitono. Ekitwe kyannaffe okubitunda ku bbeeyi eyaki ey'owaggulu naye nga tetuliawo ntufunako nnyo.
7: Anti tufunayo kwa matondotono naye nga ga bbeeyi.
1: Banaffe. Agobudde buno bwega tuigagenze mbagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
0: Agoge gabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo.

0: kama guru sande guru sande kuma chevera stai ondala muziki ku muziki Sunday kumacha
1: Sunday special
0: Fuluma muziki kumuziki tukusense nila chiba ite Sunday tukunumisize Sunday kumacha tubaida mu vibe singa tedi ya gamba gamba tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na enu ye radio budu radio yomtu wa ulijo Mpakaza chikopo chansiyo na FIFA World Cup bia bili mukaga Zisembede iranga nairo special Akuwada umkiso kutasangi kambulamu Ogo kugendo la baba zanyi baba kusingira Buterevu kwa World Cup mu America Katikuba mwaka fana nyingo liku chisawe Olaba Messi bwachango mupira Ronaldo nga kolo bujogo liwe Mbappe ngo mupira kusambira kuspidi ya chizungirizi Kosasa diyo mano mufirika Ngabala gaka wawo Bionango biyota buterevu kuchisawe Cholino kula changu, gule chupa bile za Nairo special, takula kadi ologo bedele na gidilo. E kutusa kumkiso kutabanga wambu la mubo, ogokwe wanguli olugendo lwo kulaba walo di kapu. Ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedelewa. Ngabiyo nabi kutusibu wako, Nairo special, biyo mutongole, mkufujidi na mpaka za FIFA walo di kapu, bili abili mumu kaga.
2: Munda nge Richard, wewale ka lunch kano. Chibade chiitirivu, mbade ludo kulia chapate zuo mabwezi ti. Mampeyo chapati ndala ntwalide kona avika.
3: Munange nga zuwedde wo. Buli muntu ansobedde alide chapati na akawunga byokka.
2: Banange ate na akawunga kaomye. Kano wakaguze wanawe.
3: Gutu naulira ku kawunga ate ngane mpya eti wa spring flour. Spring flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo. Ate nga aroma. Talina buzibu kubulamu. Spring flour alimu ekiriiso kya vitamin mwenda ne minerals. Kajja mangu ate ngano. Okozi sabuto mutoma nyoko Olu naokola chapati njiko Mufune mu supermarket mugwanga lyonna Spring Flour akoleba Mandela Millers Ebu Sega Era nga tabiri ya Mandela Group
4: Sanyuka Prime kutusako Akabinkano kumpira kacha sinze yoku chamura Mupaka za Star Times UPN Kuroku saturuno kusawa bilia zechiro Tosuba KCCA FC nge tunkane vaipazi Ama kule mbende Chimeza, Anti Usama, ajakuwa ingine rugogo, ala mingine chicha wenja moku angure chikopa charigi. Atoru kurokuna, kusawa kumieza kawungezi. Tosuma musayi mtuasa ni mubiru, nga kulemede mvira jogo sarongo. Ama ingitebu nyolo kutuka nela sukuru makabarega, ama chitara FC. Emi pira jino jono kujinyumidwa, sasuni na kopa over special bouquet. Ona bebu ni mpira live kusanyuka prime, kusta times kwa ka. Times UPL Efuse Gumite
0: Tinyumidwa M10 Voice Bundles Ezijane dachi kantoko Ukukubide mikutu jona mu Uganda Ukugule dachi kazino Nyiga stachi kumi Stabidi Stemu hashi Olondeko daide bando Obako zisa my M10 app Ofne dachi kama kumiana Kunusulu kumi mchikumi zoka Emboze gumite Wetu ugedila wamu Tewali chitulema M10 Uganda Elunga mizu wa Uganda Communications Commission
5: MTN